0: Nuna ring miuni ilikusitini atorluta irni suksinermi. Baker okartuni pilleraria yupikasu jisimang matatako arne ayunginingini ilinartiti yun naklutisordo nakilong ng mit japarong ng migdo takwa pilleraria yukayusinartuni unika ni sakititilartuti akagurartumi ukiaksamin. Dema tau Inuvik Works tana pilgaria yur sivulak parmi arago yung mit piitirak tau kanang nalang mata kikotoy na teat ika ilaw katao yut at jiging iroro yaktuni ikanayang ni atoy nao titisimang mata inutuhuji yuniglu angayok kariyo yuni inutokang niglu tamatumano yuking udlirilak tanga Inuvik Works nunaring ni pilgaria rektok 2000s ngin ni pigyarok simayok akaguri mangu rektok te mangani utilok titlugi Inuvik Works akagurak tong miglu takwa kinaw yani aturok te riman ng miik Newark Big Meat Atoklutik Tako pilgaria yuk ilinak titi yumang matanu na ring miunit ikanaya karaw naglutiglo ikayuti katiak lutiglo inutokarni ilinak titi ng mi ilinak titi sungo yuk kakasaw yarigan ng mit narikani ikanaya gilawak tatinit amaro nuna ring miuno atwin na utitawlo ni Tana kinao yani aturok tayriman ng minyo vikvit. Atok tau tia katak si maniko luni tunaksak tau tiangin nao yakluni marik tau luni Patricia Davidson Inuvik Works kunni angayok kagayaw yo ukakluni inutokay kuyaritya sungu yut ukaraviw gayuk lutiglo ikanayang iglo kanuing ikarwang mga kaw isak tau vakluti akaw tia katak tok Takwaglu nikita murugak sani nikiriwago jinao yaklutit mamatagun ng nagmata. Stanley Gordon Inuvik Works Meet ikanaya katakatak si manikuyo akaguri maparug o kaklunitana ikanaya adjiging iguro yaktuni akaw teaktok o kaklunit ikayo katako magama inutokang niglo inutuguji yun niglo angayokani piluang waktut inutokay upigitera kaktavot Rene katang mat unikak tilugi piruang waktong. Davidson o kaklini takwa piligariya o yunutak ni kina o yaksanit. Pero gudjaw yun naktu ni kinuktut. Sibunit tininiriyong ni kaklini taok ilinak titikkan na rumadlutik ikanayak taakon naktu ni nunaring miuni. O kaklini taok tunaksa ito'y nakatang ng mit kina o ni aturok tayo naman ng mit asingin nino na rin ni tunnik sa kataw yung mayon. Tema tao un inugyak to Norman Wells Mute niriyong ni kaktutag na Mackenzie River imangat na makulo niyo tikititi yun nang nangmata tak umerdrak ko tikikatang ng mit akikilang o kataw katang matikitaw vio katak to ni kukut takwaglo ni ruti kasungo yun akikit niksaw guji baklutik Frank Pope mayor giyo yun Norman Wells kunni o kakto ni nunaring mutate akituruang ningin ni akaw ngina kuti sungung mata no kaktiti basakluti tikititi ng min
1: It's just atrocious to be here right now.
0: Tamani nasung nang mi akaw ngitok. Takwad, aksukong naktok siok tularong mata. Kinaw yarigin nasuklun ni piluang waktok. Ang ikang ni uko titi nasung nang mi nakikatang nang mi. Tamatumani uyo. Tamay ni atokong nang ngitavo. Ilangin nang mi nakutilit. Ukiukut akutikut. Tikititin nang may aturuang naksaw yung mayut umerdrakut nukaktiti yung madlutik kisani pop o kaktoni sila asitak palerak tildugo tana akaw ngila akaw rangong ito'y nakakangmat o kaktoni Mackenzie Valley o akutingat piyo si Valley titaw yung nakto'y nakudlo niyo kisani manaro akaw tigyo giyaw ngilo ni Tema tau pingayungan ni pangnektong mikin mermi tukuyo karong mat anakang nangiturigiko o kakto ni tana kimik kimuksikbiyo kataw si mayok pitang isa kataw rong maagilimi oqaqluni taqwa

In tu kakashin tai sa se ko so ko tara we ta in tu sen ko ga yo ne tu li ta ko so stella be ya ya le te ne he ko ne te sri ma siniriti ko so yo ne rati ni kon ko so a Michelle Grandjam hi I I ko pe ku ti u sin ko ta I ko la bot in ke ko sa yun ma se kriti ta in tu kakashin tai sa se ta yuna ke cha chonte ka chu a ke na ku ta ta ne so ha ta ma se